Unghong chakung kabal. Apanan, le nap hiyom in kakakwi salikutana in. Honelik bakyo hula hula. Chikak chikutan sa shtiangkip le rala le kahul. Hoka nakish na bek yukwa bek le nap hiyom. Khan li akyok chi uching sa le hong chakung kabal. Hoka nak sayil chulakhil chokere e roch benep le rala le kahul. Nakla esh yokish chinap hiyong sa le hong chakung kabal.

0: Arin kuanas Milton, kapiak, arulin na kakuas kotsbala ata Milton?
1: Liukes kotsalin sa litema dos, kitsingkip tres, lisholomil ya atin na denak lao, nakatikeo, nakakomunikip, tsikotikibilkip, tsan na ras di alana, nakakomunikip, kumanak na kuangkos sa lifies din, rili katekesis, na kuangkos sa lifies din, nakakomunikip, utsak, likatso, lihunilo, udlibaya kayo sintaho, kitsakiro arana, kung rakali ratin ni Diyos kwan arana, katyop disiak, likin, kho, kilobalah, kilao, dan, utsan na ras di alana, likago a Diyos, kisyop disiwa, kitsala oho, rilobalah yan.

0: arus jalan ang nagkukuk lachero li kakot
1: ba nakhega nakana news pangil seko
2: nakakuk sekib da
1: ho raro kaholan
0: ben kachikru li naka kereta la at kachikru li naka banu salishni ngile eukaristia
1: anan ko moya hak
0: aroh etali li maya nakak amcha
1: chiru ash khak banu shon so kahila chiru kan khak amsha kamaye

0: Makuanchu kunak lik aruna kapano sa li Eucharistia.
1: Nagnaka ni Maru lika kwa Diyos. Rukin ebrik ila besukin kakyo am.
0: Utka chikru siyang katawro lahat.
2: Nagnaka wat sa amay.
0: Aruli na katsama chiru lika kwa Diyos.
2: Lika teng a lika na adep.
0: Utka chikru na kapano.
3: At kachikwa. Harkwa nang nangatihone at kachikwa. Reta liha na kachikwa Diyos.
4: Oh, gina ka keli presyon na shik George ilika kwa Jesus.
0: Sa shpano gitish ko nila ing karwa ka e nak na kapano.
5: Nishkut masingil. Nakikachi atin nakipano chi etalil.

0: Arusa la Escuela Dominical.
1: Shatmahtaw kikin apanan la inna kuy penila sutkihik. Holi alalbeh sa chena kish sach bioma lishtikwa. Kish sutkiru kin lishtikwa. Shoshning ayiru na shulag kin lishtikwa.
0: La wahki, katka biruli na kona to kirikin likakwa.
1: Kwana kong ano ko chal sa lingkilesyo, ara na kona to. Kwana mugu usta na kapanu.
0: Aruli ta kapanu chiko kanan?
1: Rahlal to chal chitihok. Takak ilka konfesyon. Takasik lisan tilmish. Rukinin takik esayil. Shol kagwa Dios.

Banteos liqa binkil, banteos liqa binkil, es kaskitin to karan sa lehong kabal. Banteos liqa binkil, epa, nakakit yung takanak sa lechol, es li nukwela bichak yokil, chipko karan to, chikan us, kwent lang king, altebra pas, nukwela bich ana. Ta, kejo na kimbich, kagwa Jesus, ashru likam, chet okesh kebal chwich lish ana, nukwela biran chikan us, lang king, altebra pas, so chukle chukere. Sa ito lang chukre li di ka kumas kumone na masahil iska alta mga kut na pekto anak na pero nakikachin ng takanak sa isol yung di familia di nagurapi aran chikan us langkin alta berapas eh okay di bale mensahe le isyo na kisip ibang chukin sa shkwali plataforma de TikTok. Ah, Kike, saludos amigo. Panteos sa ilkachol ko. Kike, sa ilkachol ko. Kike, panteos na kuno ko. Ratichok. Panteos sa redo. Kishok si kabingkil. Kilak magbangkes. Mensahe ni kakumon. Kuinka, pues, kak. Elibich. Dices pa, chake. Hola, Marcos. Buenas tardes. Buenas pandes. Kokpok. Banteos si kilbal. Banteos. Sakla ko rin si kakumonain. Ang chay si kuil. Masala at o. Lingos na naksala at o si kilbal. Ingana, bat. Yung kat si kilbal. Si chula kil chokagwe. Anin si kis kakumon. Makuan si kunak si bachak. Saludos, Don Marcos. Chan Luis. Pohok. Banteos si ilkat o Luis. Lechka bakwan. Tabiak ba.

0: Chiar și cuiscă lui Iisus. Cuinc așa că stau ce clul de apostol, mă conci că eu găsta baru tiala cuiscă încă. Tiala cuina ca ali Dios, mă năxcua clici ce eu. Tiala cuiscă încă năxcuan ce eu corit balru. Cum a dat și școala Emmaus, eu găsit și caran Emmaus cu ei salom lui Iisus. Tiala cuiscă încă năxcua clici ce eu lui Iisus, scil ce cru și o ratina. Nakapap nakskuak li si Jojo Changke. So aran joget chultiko kre. Abanan li ta utu mas chik khwal chik shkawil khwal chik li li tyal chirish haan li santil musiqe. Ani nak angelak sa shtyuam li khunghung bain laon na kanaw ani. Ani nak angelak sa shtuam li khunkhunk nak chabil nak angelak kak raunen nak tingkanen nak tingkayap li shik na ke ulokre maka narakwi ani kwarikin ani kyoch ati nakaran ani kyoch kiap alitialaran halimusir sa shkaba li Jesus ata kwankep ak angel na kesh kashtiri na kesh kashtisri chimaka shivu chishteng aykilep di rasritin ni kwankep saray Ustain karre bach ahkilal pero anip na kesh ikrip chikaw chishteng kankir. Ani tiyo chiteng kankaran ali musipe. Na kunak likomon china us na choloman china us na shtili radili kwa Dios na pehi, na puki, na choki. Ani nak angelak, ani tiyo chik angelakaran ali musipe. Kawuch panak nashpa na kwali musipe. Nashpa nakswa kliti jo jo ko kana Joste bali yar chirishti Jesus ani jo chik otuk ali musik ha an chali rati li kwa ha an yo kliti yar chikwish chu us ke preli solo utla esha kwi te teli yar chikwish pana kwan kesh kwik in challenge sak sa stik la khik Mas este ni tiene el apóstol Marcos para el Jesús Inca es pa comona. Se octis panungista blanquile, chispie balch pukte sinquile. Ema cleta la Pedro manashiwak chiknes kuli santil musaj Inca. La es ni se cam sin cre la es ni se cam si di Jesús o tan aquans cuacli chichocho. Usta chic yo que tira usta ne que tiesh cam cana bak atinat chirish. Cangkep debli debli speni lahtih utep lahpu. Masih sekarang mas cikli joke, kual cikli joke, kual cikli joke, kual cik joke. Espanun kiri cik bukti singki resili Yesus tak cik kuning li tenamit aran naks sekoli raylali Yesus tak cik kamsi li Yesus nak aku kli cik joke. Nom tak enak cik joke espanun kiri si ok cik irta sing si ok cik kuakli singke. Epli tiep, epli sik, neke, nak neke nume, cik atkep neke she, usta kahwi, riki ripal, epli apostol. Neke kira epli tiak, cha, ut na pal ma usah musik echo lah Felipe, na pal kish anu. Ani sashkama? Sashkaba likwa Jesus. Mashkunes epli apostol, inka kwan li Jesus utilizantil musik echo chitiok tialara. Mas kung nasab lah kanghali na kaya tiyo kitialin ka, kwan li kwa Jesus o di santin mus ech kaya palityari kini. Huwag na kwan kipa kanghalak di padres, kwan na kaya shikrip si kanghalak sa shkaba di Jesus. Tok retanak na uye shkikilip sa shkaba siya arasil di chapila sila. Na kaya shkia takal kitialin karu. Changkru nak ta angelak changkru kajak kuang kunak cakila likumona ke esket sakali tial cirisha. Laat karu cokas panungkil ko ah angel. Cokas tiap alitial ciris di kasus posteli kasus nak kuan. Kat olom lisantil musqeh charu cokos angelangkiru dika diskekel. Kere nak to atinak chiris litial chiris tiebal chipuk te sinkil resili Jesus nak shkuakli chichocho anakuan kuan sakatiam an dikat taklangkil cika huhu kala. Rula ning kilap dikat kumon. Atiak la oli sho beresing cak kung kapal la oli sho lak cak sesung kapal dikat kumon. Mare di biya lu sis na kie manre cika manu dikat taklangkil. Cika tau na bal caklik akreru ara. Anish teng angke. Ali santil musik. Anish okan jiqish. Ali santil musik. Anish tiok ityal. Ali santil musik. Mukula ota. Kokan nak nak kestela kemo kakhunesta kwali Jesus di santil musik er chte chqaten kankil renak toruk chishmanun kili rahom litukapi.
1: Agrupación tropical.
0: Arancho kanak ba chqanta. Mantos beres khatsat in han ku ushbaq li shorush ku tsbal chirish li santil musqakh shkolun ji tiok chal kokh bankil qatol lish bu pena tosh makak chqashil makak shutan aktoshik tsinki resinal li khasus rehep li tokh makhi rehep li qatkomon usta krab yo me li chabi le sir pro wana ne ke stav li chakilala ne ke sut ti chirish kwanak ne ke stav li railal ne ke shik chirish Makacik kacik nak kespak, makacik tiki kesaprip sahro cecak. Kuan sakat bin, sik cerulan kilep sahskaba apsh mana kah katak langkil, sekak uli santil musqeh, sik dikinep dika kumon. Tiko kohung kemukak, eskas kecin, leh juga cak tiba kekine. Kawal Luis pohok, tadi kohok tak cikuis. Salihong kapal, Melissa, George Kaminkil aran, kanang ba George Kaminkil sa Marcos Poktun. Mateos lais li suwa rilchak, suwa rabichak sa shkwa li plataforma. Lisus si George Kaminkil sa WhatsApp. Mateos li Kaminkil, Mateos nak nagwek ultok sa lehong kapal. Mateos yung kohong kamukak, chiro li kagwa. Kabante siya klikuta na ini. Di karabal na siya chak nung takanak di karabal siya kasi siya pero kung nakaketare talaw usta siya na chunchu ko aran yal kutan siya choke anak kwan siya kilitik pero manakas irish na anish manong grek autak kamaan maganak ako yal kwan ko siya kung nakas irish na Kwanjo ko chishma ko kichun di kwa Diyos. Kanak mantosin ko kamantosyak li karabal shkekele ko a Diyos chiro likutan ay. At kasantil chukwa. Kung kwa hong suchikat ka kwa nakakanakip sa lakwilo baal chiro likutan ay. Kung kwa chikat kakwa na kakshbanto shingkil, chishkunil iusilal, shkagul sa kabalat. Makachinot kakwa. Nung takanak, li karapalin na kake. Nung takanak, li kachola ningkil, chikulah-kulah kama. Abadang lawat kakwa, ingka nakakirita. Kanak ni pantau si cakucus kuni lain kakua. Sembeng kuali kajuam la oli kuan kuarin sarjuj. Nampak kanak nak kuara. Ulah ulah nak kecuali kajuam. Ulah ulah juga cakacolan ingkil. Ikilik kacikem. Ikilik kuka. Ikisti bel kakuat kakua. Nung takanak nak nakarali ko yung kliish na shika at o chirish nakureta nak nakashok chak parang nakataw chakat ka paganak nakwash panto shingkilah kuchis ko nilish lok lah kumatan lok lah karapali sa manu chulikutan ay shak elihap chulikutan kaya mainat kagwa pantiyo shakwa nagakelisak esa kapen kagwa bantio siya kwet kwa Diyos. Siya keli katsikem chiruli hunkuda na in bantio siya kagwa. Siya keli kuka, siya keli kat, siya keli ke, siya keli ik bantio siya kwa Diyos. Bantio siya panakaangun karabali na kake. Kanak ling kanap kwet siya kwet siya kwet chiruli kuta na in. Ning kada bep ni ka kumon at kakwa isuara bi sa lihun ka mo kain. Isuara roch pani at kakwa churulihun honal so kwane. Churuhun honal so un honal so kwan churulihun ka mo kain. Pantiyos at kakwa chakulap sa ting kayap sa listuami. Ilan roch bene lakat chiro chiri shep kota shak nakshat kupasya kwe paran turep yaka kuman aray maus shat kanari kinep kanakat kik in chiro liklok lah ay ku ilan sa katyang roch bene o sa karaylan sa kasaylan sa kachahila ng kagwa deng kao chish kashparu deng kao chish peresyo sa kalho charo nagagwa kanak cekulep di kung kapala di suara di curu di kutana ini cekul seting kayo kili kakumon di kufari cekat lino kuari cekat sa sekuali platform mara TikTok di kung kebaram lu Estados Unidos cekulep at kakwa seting kayo kawa Dios kakalep di kishni malakuan kila si kili ray talara abanan ni naula inakla at makacha at kukuwat kakwa lahat na roo chako chasko nito. Kanak chakwe chako ni kanak pinyuang. Chakwe chako ng kanak lingko sa kalil churulikong churulikong e kaya pa wadiyos di kaya kumunay. Nang kanak pepes mo chlala ko kaya chunilep at kakwa. Chunilep di kaya kumunay kung kaya chako sa suni chakulep chakulep. Lishwara biya ko isa shkabali platform na TikTok at kakwa. Lihukum chik aleba. Ingkatinawo skabali kaleba. Chakule chating kaibat kapo. Antio shakwe. Ingkatinawo marikwan rayla sa shung kapali. Marikwan chahe. Marikwan chakilal. Marikwan kakchikreru lina chiche inka likatuwa matakwa. Abanan. Saspensis ko nila ang kontak at kakwa. Kontak siya kita. Ulah-ulah kontak siya kakwa. Ulah-ulah kontak siya kakwa kanyang ito. Huwag anak mong kohopin siya o agwikin at kanyang. Antin siya. Siya kwila ba kwila kang kaya sila kay Iglesia, ni Santin Papa, ni Obispo, ni Padre, ni Hermanas, ni Laikos, ni Katekisto, ni Ministro, ni Acólitos, ni Jóvenes Misioneros, ni Pastoral Juvenil, Eli Epcho di kana tushkunin chiklat kagwa lah ka angel di direktiba epi chinamin kanaw ka chik angelil at kagwa ng kanabeng sa lagulo pa chwa ting kasa kinep manakung komonil na kaberasi kung komonil inakoka li nakaberasi kinep at kagwa man Diyos kwa Diyos anain ng sama utanain ng kanap sa lagulo pa Diyos chukwa be kakul be Mantios is katsitin, mantios lakshoy roch benito kep chistak ng kili ka mensahe ko kesh kesh tumeng kili. O kana mantios lakshoy arabi is katsitin, kili Dios na rach ulah chik ta kabikip kay kasal chik manuku elch manak alasing kimedia nuku esalihong kamal. Kwa kung chili kabit chisan kacha kabikip salihong. Mantios yara chila kailip toh ulah chik kabikip sali oponal relis ela. Aquí finalizamos el programa. Demos gracias al Señor con los cantos en Idomeche. Si Dios así lo permite, mañana regresaremos con el programa Ajau Queche en la mañana. Bendiciones, pasen feliz tarde.